Lahat ng batang manonood na ito, huwag kayong mag-yosi, huwag kayong mag-droga, at huwag kayong maging bastos. De joke lang. Pwede naman kayong maging gano'n eh. Bahala kayo sa buhay niyo.